sisi au ya sama kosa amuna yeye amuna yeye koma sama kosa tanga tanga umbu sanga ne sama kosa